0: Pisasawaan minagawit atin na ba't jam ko siya may limo na pwedem duo minita ko sabon tapos siko kumadi ko yung tukakalipay rongo diti koslimban baro sedusin maya radio RTM mama tapi na ikaw kaya orhen ako na popoilang kumadi ko yung karatiti sa kopoilaan karatiti majlis kohimaganan penutupan om kopotunuyan titungkap montok de pialaan kawad kaki pasukan badan beruniform sekolah rendah maya suang piromot Nayatan Watas Keningau Montok tahun 2002 Pedam Onong Inagada ta Majlis Ditiman Pohoro Odot Ko Walu Tulan Ko Turu To Suab Ko Timpu Da Jam Ko Turu Kesabon Gisom Jam Ko Pedam Duo To Lu Nahapod Minik Tangadau Idewan Dato Angian Andulag Apin Apin Kada Dekai Lihuai Tapi Naik Ko Ngawi Kumadi Ko Yudi Ko Hompit Dot Majlis Ko Himaganan Penutupan Om Negi Ko Potunuyan Ditungkap Pialaan Kawad Kaki Pasukan Badan beruniform sekolah rendah semaya suang piramutan Nayatan Watas Keningau tahun DT kadai ke lihwai ke darumi kota tadau suap ko timpu da jam ko turu ke Saban nagi som jam ko padam duo telu na pon mini tangadau idewan dato angian andulag apinapin mantak diri tapi naik ko ngawi ke hilan na iso ko pailaan di minan ko pogilang ko madi ko yu alansana kanun ngawi de ko pailaan nam magi ka pasrahan lelobi po ko madi ko yu dit ko home Abah mau tapi naik ko, wah kakal toko poh iti dah babayan mag keringau. Sekira 200 susuyan di koyu. Tapi kanun apa po keringau di koyu ma, ayin apa di koyu po tada maya diti WhatsApp keningau FM. It kusungi sosia melimo walu siam enam walu enam walu. Amat tako paila na kita pinay ko ngawi kumadi ko di masa-masa timintong di timo main bull. Teka iti FIFA World Cup 2002 na pada monom maya di TTV OK. Pada ti masa-masa kapanaw iti pialaan miyapay USA om nagi Belgium. Inagada USA na kanu iso gul, Belgium na kanu talu gul. Pada ti walu na pada siam minit talu na pada talu saat kya. Sa kodungo di kayo, no, team sa kodungan di kayo tapinay. Amila na gaman di kayo po gilangay, kya? Anong goho, isaya team dit sa kodungan di kayo? Abay na ti, aruhay, naawya team po, kya? Nga kabasanan na pangahara o team po druhangan dia, lo. Teko ekstra kad boros da suway, kya? Amaw elan, apiro ho team po dit patahakon diti. Abay na ti na record no, siyam na hupad minit. Anda dan po dia lo isai kanudot gul ngabayan na po tinga Belgium na kanutolu gulom USA iso yang pa ito ko maganda da kinotuson diti kita pinay kada di kalihway mintong diti pialaan World Cup maya miti lombus maya diti koslimbahan id RTM bahama jam kesiam 5 na padam 5 minita kesabon kana tumilombus mamalihis ginawo
1: Kau pasti koko.
0: Bagi nama sini mata di Russell RJ JR Alansan Karatiko. Itino Radio Malaysia Kering FM. Kuhoi Aramaibo.

0: Malaysia, Keningau FM.
1: Popo do bungkusan milokorikot linasu siam nahatus darja Celsius. Nung aratu id sakot edit okoring kapagawit ilo kasaraban edit akayo. Tingkado kuwayawayo pupatam labi bungkusan mantad sa sakayon. Om Sorohono, mangulok popo bungkusan okon ko jaminan napunso no itadon do tapoy. Pantanga tinimungan mamunso kasaraban kada pulokoso kuluhyon magawit kapunson tagayo ilago pugulo asoro katingaligan tungungan toko tainsanan.

Keringau FM, kosong limbahan boros lusun. Telung usok, makin angau sining-sining tangan lumis. Makin angau kepailaan, pasen-pasen makikin angau. Makin angau Keringau FM, mayat frekuensi siam naha pada 4.2 MHz, mayat luna pohot karalano. Di awit-awit na mamanaw, pisaang-saang dot may lumoh. Makinangaw, idapur. Damot magansak, toyko, damot dot nirumorumoh. Hinang ka na po, kinanghano, Keringau FM, niyampay dahay, ikaw sa limbahan, boros susu.

Mengingat aku punya sinding mantan di Harina Rupin just ready gusip om negi jelis kundaya tinaru dusun. Menegak kita tanda pada ti jam ke hopa di walu mini tak kesabani hiti dah kayu nanta ke posi kau kumari kayu tukar kali miapai dahai hiti dah Radio Malaysia Kening FM kerangan maya frekuensi siam nuhab dah mapa titik turu megahertz. Ama kakal tak kopi dah babayan mau keringa tapi naik kau ngawi ya. Ama nuang dah babayan mau keringa diti posi kau montok di pinato dot minanahak dot sundait. Iti sundait ke pinatahak mantan di tepinai Francis tu ya mantan pantai baru. Senang kesaban DJ Kaseti senang kesaban negi waro sundait. Tolu na magya pinay babal tay magya kokotol. Ilan na sunday tako kasaban diti manuang diti ababayan mo keringa umay di kayo malay royto man di kayo royto dito pinay. Tolu na magya pinay babal tay magya kokotol ka. Ilo sunday tako kya warna po panimbar di kayo hara na po tasaraw da kayo mana po di kayo simbaro umbalan na po manimbar impiro na po nga mila na po kya tapinay mana po di kayo po surato panimbar di kayo maya di ti WhatsApp kusung isa siya malima walu siya munam walu o nam walu waro pa timpo waro po ha timpo montok di kayo mamusaraw-saraw mangumbal na manimbar na sunday titi pagulo dari kata jam ko ha pada miso ka sabon ama po pasi ko nagi montok na pasan di pinato di Elvia Samay Paran sanong kasabon tada ko talo DJ Kle, kopi senangan paparalan karaja, miapai juru teknik keningau FM hebat syoknya, kopi senangan kumatai sanan, tambalut-tambalut keningau FM, nunu kabar, kaseti, malansan dakakal olidas, miapai karaja sanga ngadau, kasio-sio tu asar, au kepata depasen, au sibuk, kasio kadang-kadang aisok negi di lain telepon ka, nga kasasari dat makin ngoditi keningau FM sambil-sambil memosai karaja, kasio konsiko, kia. Tapi pembalutan kakal segigi som tapi Malaysia Madani kasiati pengkuraat ko ngoy tawan hilak ko yananda kayo hitina po dagang ami tuong kasio posiko DJ Kli posiko nagi Elvia Samay Paran bahawa mo tapi naik ko main apa di kayo hapo surato pason atay ko milo ko nagi dat ay natagari manimbar di tisundait. Mamasan tay ko manimbar da sundait menuang diti ababayan magkeringaw talu na magya pinay babal tay magya kokotol ka. Adama ta maganda di kayo da ta manimbar tay ko mamusaraw-saraw da si simbar diti sundait. Kada po tumilang busta ko mamalihis ginawa miyapay sinimata di Francis Landong Oiling.

0: ang kabisanan dot ko sa bantong pinay ko kapirong ako wagumayan itika sa limbahan Boros Dusun ko ay aramay bo
1: Saban ba'y na megal ka sarir kata jam ko siya mapad minit ka saban alam mo sa itiruputan ko ngayong ayat tawan mga takatera ba'y na
2: baka na tumilambos mong malihis ginawa kasama na ba'y na makinaw sinimanta di siyara ang burus pinirubaan pitang kiyadan iti na Radio Malaysia Kaninga FM hebat shocknya.
3: Kailo kanang ko, 4.2 riyong magigian Malaysia, kataguang dat kabalingkahangan kalidasan mental. Saba, nakapasurat adat apihatusan Bobos Takawas, suhutanan adat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur am Kelantan. Tulun dit ay sa sawa lebih padharat risiko nung pegalan diala dit nakasawa. Kalidasan mental akan ke ahal min sesungulun. Hal diti, mamagunag karatian, kaprimanan om sakadong tensanan. Nung ika, teka tulun kaupusan no, kapriman dat kaganggarahan pamusarahan teka kumanggaw dit adalaan, pakianunod panguhupan. Kadad tumilambus madada, ayin sanan takaw, mamansoy magigian dit apusaw. RTM, teman setia anda.

umpisa na nga yo ko Elika Paujin kano mo kinawa ko sa limbahan Boros Dusun kaninga FM karang Hansinding Dusun di Tangaramay kuhoy aramay bo.

0: Yang kena kopi sining mantan di Helika Pohjin penyempatan di Rosario Bianis Agapku. Menikopi tatan pada tijam ke hopod tolu na hopod minit dot koswabon. Abang mata pinai ko pun siko nagi ko marika yudi minamason na maya diti WhatsApp keninga FM kesaben diti. Arati isa pasan di pinatan mamaguna the voice note umbalan toko pumukinangaw.
1: Halo, halo, kepesanangan kesuaban di Jekle, ya pun tinggi mentar si, di kampung Dakar. Masa nukku, mengajar di Baran News, Amirinal RJ, ingat tamaku, sakit, lagi nga tamal-tamal, tinggi nga WPM lah, DJ, aku lagi nga walihuan, mengajar di nyandang jenis lain, kami lagi nga udah yus takudu-kudu kami sanan lah mana pa eh gisemjet ka kariri na antara DJ malasu to man tadaw malalasi ito di sana pagalan ito DJ
0: ponsi ko kapailaan na tapi na Fendi ya. Amo pasal na sumusuhu titi manta di isay gati yoko ibibo manta di kampung Tobo Tambunan kasiyo mumbala kumanimbar irisun dahit kasiyo andiya hayaran na sisimbar isagang kantor kasiyo topot nangko anda don toko po kyo pagulo dari katajam ko pada misok ko sabon man ko po lembusok no kopi sisimbar apa ikaro pa si ko kumadika bibo sisimbar na pasiyo di sundayt nga isagang kasiyo kyo amo sumusuhut iti manta di Ti Chen Yun Song senang kesabon DJ kasih senang kesabon lagi senang ot kau ngoyo tawan debay nak DJ atau mau simbayan ngawi mau pemutung degata kasih atau pot kopi yo nakan naik nadi gya o gatang degata bay nak kaki yo mantan kampung Lipo Subingkur posiko kumadika tapi nai Chen Yun Song posiko lagi montok pasen posiko montok daruputan kya. Sekiranya dosa nangot ko ngoya tawan, itinatimpu dito sonong mantok dito ko na mamasay ka Rajay Labus. Lalabi po mongoy di kabun. Kaya, teka, ano na pakaparagatan di mantok ko wansay ilabus nga, itinatimpu dito sonong. Damot dosa nangot ko ngoya tawan. Kaya, pagkira po, natigari, mantok dito magalay to ko, bangan tadat o natigari o dot o darunan. Kaya, to auto ko ilan, sera-ira darumasam, may toko to na palabus nga, mantok ko o wito iti to nga payung-payung kya teko nuna pa kakamot di po ningolig datinan toko mantad ontok do rasam megal diti baju hujan nga milan nagi kya rasuk dot rasam mengawit payung nuna po makada nagi lihway sekirad mo man say tako do nuna po karaja teko nuna po kaparagatan kada tako lihway nagi da mo magampi ko lidasan tinan toko masih tim minum toko wek di kabagal kita pinay pada toko lobio dot minum di tongomis ingkurian toko minum di tongomis ruhangan toko omis si dingingis kadik ya abaha majam ko hapat telu na pada 4 minit da kesuabon warapat timpo di kayu mamusoro dan netigari dat manimbar da sundai titi tolu na magia pinay babal tay magia kokotol ka iti na po nga sundet pinatahak di Francis Tuyak ya mantad hil pantay baru may di kayo simbaro sundet iti manong diti ababayan mog koringaw baha majam ka po talo na pada mapat minit kasabon at umilambus mamalhis ginawo may apay siling mata di Frankie Masanggon sumandak sining diti kuma di kayo kasumandakan ngawi kamuho sining diti kaning FM kuhoy aramay boh.

0: Tapos makinang ako sining-sining pangulis sa ginawa.
1: Kapisanangan kumatay sa nan makikinangaw. Yaku i Justin Lusa, mantad kampung susuron Tambunan. Ano, makinangaw dito at kasalimbahan Boros Luzon. Kaningaw FM. It ang arahian makinangaw sinding lalaid. Kadalihway, makinangaw kasaraw kapanangko. Manikid kaswabon tadaw kaduo. Jam kahapod amisa, talun hapod minit kaswabon. Pak, pak, kang kundo. Sumo.

Yang kada ko pihas ini man tadi Joachim Gaban ni Soira Langad Mimboros. So mo to ko pa ilan to pinay ko ngawi. E tina po sinding nga sinupo dito na siyam na hopod gaya to pinay. To ay kasembilan puluan gadi. Ha, lansana na ko lihis ginawa di koyo. Na korongo ngawi diti sinding-sinding lain gaya. Lebih po sinding-sinding di nasupo di taon 90-an na midsiriba. Saya ko sa Rokaw dot ano tigere saya rad ko Rokaw dot sinding-sinding lain megaliti tantu harato sa Rokaw kayo kaya lalabi po kumadi kayo di nasusu di taon 70-an taon 80-an kaya ako mo to sa Rokaw saya rad ko Rokaw ngay sinding-sinding lain pamilaman di kayo po susu yo. Sekiran mo hangko po susuy adot ano tegeri susuyan karay karay titi kaposyan dilay baha majam ko pada misa apat na pada maturumi ni takasabon wara po timput montok toko dot mamalihis ginawa kakal toko po ida babayan kosaraw ko penangku da kasabon diti kamaya diti kos limbahan boros dusun kuhoy aramay po

0: Kansayan Ramo Yun.
1: Ang kininyo, Rakaninga FM.
0: Ito Ramon, Rakasalulan, Ragunumurut, Pagayaman, Takao, Monsoy. Kininyo FM, hebat ang show niya.

kapan nai kaki. Ahin tana ang ibitra puso taka apika ang ahimpi ito ra arul ra uat mayo alintanga ang aborok kapam sabiton ra cardiovascular. Minsu papaponsoy ra lakawan nulumbak patun ra pansor nulumbak ang suang no kolesterol ra inan.

Ya pahaka karena pasukku aku pilih orang antaka. Awi Francisco ya intar kampung Pantai Baru Keninga mau kita krimba mau mupus pengkulimanan rimbairi Edward Emi. Pasukuanku kosong di Joseph Sansulapan. I Maria Sarim Sansulapan hiora kampung mempulut Om Haji Juarib Ibin hiora tenom. Pengkonangan yun ang ito, rah, bilin ramo. Ang pengkonangan po yun ramo yun ang kining oramo ra radio kining FM. Aunia kintok mo yun. Ang pengkonangan nang ito rah, bilin maya ra Facebook am WhatsApp.